kanji mbe fe ane ko fe timi katasa ka fe kaska mo nyafe ha komison ni roba ole